0: Di koy! Luway sa na! Tangan hindi ka magparaliboy! Permi na!
1: Dahil you want more, we give you more.
2: Gusto ko yan.
1: More sa sound trip. More sa laugh trip.
2: Ang kulit-kulit mo.
3: Oh yeah.
2: Oh yeah.
1: There's definitely more.
4: Definitely more.
1: Sa umaga.

0: Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy, ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.
1: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. Kulitan, rumaransyada.
2: Uberkwela. Sa tugtugan, umaariba.
1: Wake me up. Hey! More sa umaga.

0: Hugot pa more!
1: Titulo ka ba?
2: Hindi. Bakit?
1: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.

0: Magitan ganit tani mampat yung jugo ato.
1: Ah, ayaw ra ka bala ka balileng. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Ngayon saan man yung mapagpangaturungan mong kanor?
1: Eh, noon lang na ako ang akong asawa. Nga na-amnesya ko.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa una na, same kumakig. Gamay-gamay lang ganing kapag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagpula na ginang stoplight. Tapos nagdiretsyong isa ka driver. Bao, grabe, dahil nung buyayaw ko. Isa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Isa ganing gambal pa ko sang hasta sa nga gambal ko sa kaguligod ko nga daw. Daw hindi naman itama. Di para makalma lang ko, ginbuksan ko radyo ko. Tribingin, ara sa MOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Ilan daw ako makapamati? Kamalan ako kakalmado. Bala na yung sim mo, ah. Di sa gani, tikalon ako na mag-drive. Basta namin sa piling. Kadang importante, ganyan, ay naku kamati. Nga daw naghambal ko sa mga bad words. Believe di ba ko tuon sa MOR, ah. Mga DJ, sabi, hindi bastos baba, eh. Ako na daw mahuya ka nalang balawa. Ikaw bala nag-guha bala sa baba mo itong mga dinimonyo, balaw. Ako si Freddy. Isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, perte!
1: Abaw, perte!

0: use dedicate in a sentence.
1: Use it!
0: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang yun si Nung Tsunggo?
0: Nalagi na, ayo halang.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang yun o? Huwag yung matubag ba?
0: Nalagi na, kailangan na natong makuha itong akong iparip nito nga isda para maluto na ito to. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado may langgit.
0: Abri na ilang gate. Dalawa, abrihan ako. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero makanon, na may iro, oh. Kita kasulo dira.
0: Hadlok baka ng iro. Sige na, mamaak.
2: Kasi di mamaak. Mamaak lang, makanon, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-turo ang laway. Bahala ka, makanon, di kumsulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya, di. Di lagi na mamaak ilang iro.
2: Di lagi ko, makanon.
0: Ala ka. Di siya mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, makanon, ha? Hindi mo makakilang iro, ha? Talawag, galaway-laway na, oh.
0: Hilagi. Ako pa'y kunhuni mo. Sige kung balik-balik nila ilang paritsunggo. Hilagi na mamaak ang ilang iro.
2: Sige. Sudlo na lang ako. Okay, okay. Sige, okay, okay, okay.
0: Patamay. Parang nga kong kumpare.
2: Magkador, tumungkal. Di mo makakilang iro. Ipaak palagi ko.
0: Saan palagi doon ko? Mamaak doon lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumbay? Siyempre, upaak doon na. Madama, magkano. Tulong din rin.
2: Magkano, magkano. Ay, kumiyay, magkano.
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dong, wabakan ni batik hangus dan dong?
1: Ha? Wala man, naglingkod lang ako dari.
0: Amo ba? Gahapon pa mangguka gadagandagan sa akong huna-huna.
2: Ay, rah, ana.

0: Podcast Center. Ito ang Jeez Is It?
1: Jeez Is It?
2: The MLR Weekly Top 10.
3: Jeez Is It?
2: Weekly Top 10.
3: Jeez Is It?
1: Jeez Is It?
2: Whoopee!
4: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Jackie G na naman para sa Jeez Is It ng MOR Entertainment via iWant. Kamusta po ang ating linggo? It has been such a chaotic week on the national scale. Mga balitang nakakaundang, nakakaloka, nakakagulat. And I hope on a personal scale naman, mas matiwasay at mas maayos ang mga bagay-bagay. Di po ba? It's been so grueling, chaotic, at talagang nadagdagan pa ng sobrang init ng panahon. Kaya siguro umiinit ang ulo ng mga tao. Huwag naman. Huwag tayong sumubay sa init ng panahon. Let's be chill and cool and calm and collected. Di po ba? Para huwag naman tayong masyadong magkakaproblema. Ayan. Kasi most of the problems, most of us, if not all of us, lahat naman tayo may problema, diba? It's just nagkakaiba lang on the way that we handle things, ang reaction natin sa mga problema. Doon natin makikitang pwede nating i-lessen ang impact o kaya pwedeng lalong lumala. Maliit na bagay, pinapalaki. O meron namang malaking bagay, pwede rin naman natin i-tone down. Nasa sa atin lang po yan. So, let's choose wisely. Let's be non-violent. And kung pwedeng non-reactive sa mga hindi naman kailangan ng ating violent reaction, di po ba? Ay, naku. Mag-recap na nga tayo. Itong ating recap. Countdown natin last week. Song number 10 is Palayu sa Mundo by Julianne and Arthur Neri. Number 9, Binis Blush. Number 8, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Number 7, Risk It All by Bruno Mars. Number 6, Emoji, SP19, X Jolin. Number 5, What If I Miss You For The Rest Of My Life, Janine Berdin. Number 4, Drop Dead, Olivia Rodrigo. Number 3, Since Day One, Acoustically, featuring Flo G. Number 2, Lifetime Reimagined, Ben and Ben. Number 1, Kabisado, Four of Spades. And this week's countdown will be kicking off with song number 10. Akyat baba tong kantang to. Last week, nasa number 7 siya at ngayon nasa number 10 na siya. Bruno Mars with Risk It All. This is Jeez Is It.
1: Numero Jeez.
5: Numero Jeez.

0: More of the countdown. Now.
1: Let's go.
2: Número 3.
3: Número 3.
4: Wish 107.5.

0: Time.
1: The MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: One.

0: Pedro!
1: Ma'am!
0: Nang ta nagkakaturog ganig di sa klase ko?
1: Ay, mayo mo kung kaya madam ang boses mo. Kaya nangiturog ako.
0: Natasoy ba? Day nangiturog ka berdaw.
1: Paano madam? Di man yan nagdadarangog sa imo.
2: M.O.R. For life!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: wala yung wallet ko. Kinuha mo, no?
1: Ano yun?
0: Kinuha mo ba yung pera sa wallet ko?
1: Ay, atensya na. Hindi ko rin marinig.
0: Hindi tayo magkarinig. Di ba ako marinig?
1: Hindi.
0: Sure? Pabuti pa. Palit tayo ng pwesto. Dito ka. Diyan ako. Palit tayo. Dito ka.
1: Sige.
0: Sige. Ikaw magsalita ka ngayon.
2: Eh, hoy! Sino yung kasama niyong babae kanina? Ha? Sino yun?
0: Ano yun? Ulit mo.
2: Sino yung kasama niyong babae kanina?
0: Tama ka, hindi ka tayo magkaribigan, di ba? Mahirap na ka tayo mag-aribigan. Tama talaga.
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay, ako gali si Jimmy ah. Jimmy, pingkaw ang tawag nila sa akon. Kaya balan mo ang tuo ko nga kamot. Ano yung tawag bala nga pingkaw? Hindi nini mga taglong kay nagatiko langit. Hasta subong ganit, the wife ko nubiyan mo kay tinahuya mo kong mga luyang sa chicks blao. Iti, ay, ingkaw ito mo, piyakta kamot pingkaw ah. Basip lang ko na suyaan, tas ang chicks out. Pero so, umbisa nga nagamit ko din sa Maninoy Wonderlana. Again, haplas-haplas ko rin sa kamot kong gatiko, bala. Nami kitang ipiktoy kay mga duro, duwa kadlom na to gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kundi sa to, tiko. Sumong nagauntay na siya. So, kanami kitang ipikto sa Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga karabiyanan ko. May lang patay, babay ko kay. Doko nami lang yung hakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ha, babay ganil. Ha, babay, babay. Ano na, hindi ko na matiko. Bisan mangalot gani ko sang ulo ko do hindi ako kapangalot mo amo na gani nga manami gid ang epekto sang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.

0: yun yung ginasulat mo man?
1: Ay, para sa akong ginablos, prea.
0: Inagi na gitsi mo magsulat daw.
1: Pati ginainay ko pre magsulat. Kasi walaan ba pre? May inay man magbasa ang inablos ko.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Hello? Hello, boss?
2: Oh, ang saman ka nun?
0: Boss? Manang hinunta ako, boss ka. Magsiklim ko rong anawa, boss, kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kikalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
2: Oh, mau ba? Oh, sige. Magpahuway lang sa kanon.
0: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play.
3: Sayaw,
0: sayaw kita.
3: Sayaw, Makanor.
0: Saka dyan, party-party. Asa mga chicks niya, asa mga chicks. Hello, hello, sir. Hello.
2: Hello, Kanor. Asa mga Kanor?
0: Hello, sir. Nahalagay ko sa balay, sir. Gitakigan. Diyo ko, sir. Wako kabangon, sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma, pati hubak, sir. Nagdungan. Lain. Diyo kayo paminaw, sir.
2: Oh, mau ba? Hala, sige. Nawag na ko. Kaya kumusta na ako yung kondisyon.
0: Salamat, diyo kayo, sir. Pagkabutan ni mga amo, sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-uli anak ko makajuti na ko, Ugma, sir.
2: Ah, sige, ayaw lang kay Buksa kung di makaya si mong lawas. Okay? Bye.
0: Bye, sir. Nakalusot yung kasa kong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
4: Oh, Kanor! Nabay ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
0: Padamay, ang akong amo. Boss! Lagi kong lawas, boss. Di naman makubos, naabot ko dali. Taas kayo kong kalitura, boss. 43 mo na. Libog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
4: Oh, mauba! Ayon sa duty sa Lunes Santo Viernes, ha?
0: Ah, mauba, boss. Salamat kayo, pero gano'n man, boss?
4: Suspended ka, kanahanak ka!
0: Padabay!
5: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Jesus mo. Kanye, mag-impari na na. Nanalo ko sa loob mo.
1: Hindi ako nang bababae. Ako ang ginagawa nila ng lalaki.

0: bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Roy, no? Alias Kurakiki Kukukaka. Kalamutan sa ngalan ko, pero hindi ka mo mangikay kay hindi man ta basta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babaw sang atop. Kag lima ka bilog ang ekspedisyon. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akong ulo, may palak akong buhok. So problema, kid. Pagkabati ko din sa Maninoy Wonderlana, ito kinaplasan ko sa mga tatlo ka anlaw ko to. Kapagligad sa mga pilapagid ka anlaw, natubuan sa buhok. Ha? Di pila to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga palaka sa subong may buhok mang yapon. Taho mang agya kay kalbo na bilog nga ulo, ang palaka ko sa una may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kaman nyo na. Ito mo na yung mahambal ko nga ang Maninoy Wonderlana. Huwag ni may makapirde, ya. Nibisan na, ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw tanan nga masakit na ayo. Huwag sinabi na sa Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito, ah! Mas agurugin!

0: Mama Bear.
1: Yes, Papa Bear.
0: Iuyaman ako.
1: Nata!
0: Iuyaman ako kay Padi. Ta, amak mo ang tinaraman ako. Garuda ako para uma.
1: Papa Bear.
0: Hmm.
1: Dai man na maraot sa pagiging para uma. Maraiyan na trabaho.
0: Iyo nga ni ko, ta. Ang problema, ta. Garuda ako para uma. Ta pagkaibanan ta ka, garo ka na kaya karabaw.
2: Nasa niya, Padi mo na yan! Pagi! Gigiri pa! Itutumba ko yan! Itutumba ko yan!
0: Relax ka lang, Mama Be.
2: Itutumba ko yan!
0: Ano man maraos kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw?

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas. Gid ako akad ako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya. May nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ko kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ako.
1: Ate, kung sa bagay, simple pala na nga problema mo. Mas dako yung problema ko.
0: Ay, nga aha.
1: Kay nagpangukay man ko sa bags ang bata ko, ang nakitaan ko, lipstick.
0: Ay sus, ah, wala mo na problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.
2: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kayo na ba yung kayo? Murang bubuto na gina kong itmigim sa kakayon. Asam si Ar? Ah, padamay. Lakman ng si Ar. Kayo na kayo. Si Turo? Si Turo? Murang na ito lang check sa sulod sa si Ar. Bugay-bugay, hindi si Turo ba? Abi na akong nagbago na ni. Wa man na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw pututa ka. Hilom niya. Nabaday mong hiring ang magbana-bana.
3: Mang Kanor, atong bidyo kong kaya para kapapunta sa skandal.
0: Payo ba? Kabob paminawa ninyo. Tinawa-tanawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gina lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Umura na mag na...
0: Oh, diba? Puro giganahan.
3: Ay, pang may basag lami king chicks on a bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na. Ay, akam dito yung nagturo.
2: Grabe na makmakan mo, Kanor.
0: Relax na muna. Ay, naninu gilabte.
2: Di na pwede. Dapat mo sulun tayo para makahit punta.
0: Tara. Ayaw lagi.
4: Sikaran ko eh, ana.
3: Bawaay pa!
0: Pagkabagat! Pagkabagat!
2: Uy! Galagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abi, mag-unamog na kay Chicks din ang kitala El Toro!
2: Usay, Chicks! Kamalabit ako ang constipated ko! Gawas mo!
5: Daamoy ka, Mang Kanor! Ako pag-ibiyahan ako priority nito kahit para lang mo hits din eh!
2: Masa man, di mo muhawa! Ha? Kira-girahod na mo, be! Ha?
6: More music?
7: Give it to me, baby!
6: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

0: Hindi mo ba lang intindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Butchok, 34 anyos, laon-laon ah. Migo ko na sang driver na sa ABS-CBN bla nga si Father Robert Reyes na bla. Migoy kami na. Sagtong way pa ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kurap-kurap na bla. Sa mahapdos ang mata ko. Daw kisagani halosun ko kakita mo. Pero sa tong makabati ko sa Maninoy Wonderlana ngayon kintistingan ko dayon kay ti atin ko ba si epektibo man bala pamatuod epektibo gid man ha sang gabi ito nga nakapangayo ko sa amigo ko sa Maninoy Wonderlana ginhaplas ko sa akon mata pagkaaga amo tuwag tukasulay kay sa akon pananawan ha sang sadto nga wala pa ko gagamit medyo kakurap-kurap ang pananawan ko pero subong way nagid ko sa may makita so masulay na gid ang akon pananawan. Kisa gani, huwag ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Recording gani kami ni Subong sa interview gani. Huwag ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Sige, mula na. Basta, epektibo gid kaayo ang Maninoy Wonderlana. Madamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Sa naghimo sini, I love you gid, I love you.
2: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: More variety in the afternoon.
6: Mga hits noon.
5: Nothing but the greatest.
6: Mga hits ngayon.
5: Chill ka lang with only the hottest.
6: Isn't it amazing? More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swabby.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More. 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Bastos, tay ka ba?
1: Ha? Yung samanta ka?
0: Wala man lang yung ka mananghid. Tuloy-tuloy lamang yung kanisulod sa akong kasing-kasing bastos.
2: Ana!
3: More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kadigin mong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na din sa gawa sa niya! Oo, kagdadlok ko rin mo. Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mangkanor. Wa ko madlok sa kong asawa. Tanawan niya mga sanina. Ipanggawasan ako.
3: Go, Mangkanor! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kanihiyang mga bragwak nit ipangpinte ko ni Alia.
3: Isunggang mga Noroy!
2: Kanagod, ako yun din yung idolon kay dili ko under.
1: Hoy, Kanor! Nganong gikatag mo na ni mo ko sanina din ha?
2: Pandamay, ang akong asawa.
4: Hala, sa mga Kanor!
2: Darling, gigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidanok na magod dito, naribaho.
1: Hoy, Kanor! Palusot na yun ka, ha? Palayasan ako nimo din, he?
2: Wala, darling, ay!
1: Aw! Anak ba? Pagtarong, ha?
2: Isugag din ako, asaway. Pangtas kay batasan, pangtas pinag jagway.
5: Kanor, asaw, tumigo nimo ganina, isugag!
2: Ay! Ay, kamo niya! Siyempre, isog ko, pero mas isog siya. Urang kong tiger, pero na-trainer. O si Ander, over ko, sa kahadlop.
6: Fully loaded. Maramihan. Solga sa tugtugan.
7: Let's get it on.
8: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Available na ang patis nga manamit, Rigna Patis. Rigna Patis. Sun-an mo nga ordinaryo, mangin marimis. Nagapadamol sang manipis, kag nagapabaskog sang lawas mo, nga daw lang kawas. Si nanay, si tatay, toto kag si inday, nagahisugdanay, nga ang Rigna Patis, wala gid sang kaangay. Ang Rigna Patis, ang ginhimo sa primera klase nga anay, kag panos nga tinapay. Rigna Patis, available sa mental hospital.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manuglibod sang kulon. Sadto siya do kataas ang sugar level ko. Ambal gali sang doktor daw ma... diabetic ko no kung kasi tao mo. Pero siyang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana, ginhambal mo lang niya sa akong sa amigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kaysa to sa kada pa check up ko, taas ang sugar ko. Pero siyang nag-umpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana, nagnami pagkikay nga, nagtaas pagkita ang sugar ko, nagdamo pagkit. Nahulat-hulat ko na ganyang maglalawas mo. Parang subton ko kang ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sang sugar mo. Di, yadi pa makwartahan. Namot may diya ka mga kontagpilaso mong kilo sang sugar. So, napamatundan ha, nga masyado gid ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana.
1: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo.
3: Tinunto ito ah!
4: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Joy, paano mawalaan kon ang nagapaligo sa CR, babae o kung lalaki, tiwala man sa may nakabutang he or she sa may atubasong portahan?
1: Siguro sa tuwalya, kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinelas? Amo na?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi gina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, ah?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman? Nakakabudlay man naman?
0: Hindi ako sapos na day. Hulatan na lang ang magwa para balaan mo kung lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlong ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: I'm going back someday. Kawat me, oh, bro, bayo. Butang na ako na sa kabasong mantika ni Slamisa. Tama-tama. Magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausan ako tong tamban akong iparep sa silingan. I'm going back someday.
3: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tama-tama na ako din sa balay. Yuhaw man ko eh. Oy, ay isa ka basong tubig. Ani ya, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda. Asa man to kong mantika diri sa kabasos lamisa? Naaraman ako itong ibutang. Ano nawala man? Wala man po nayabo din eh.
3: Kasakit sa konti ya.
2: Pandamay, ang akong ugagan.
3: Kanor, unsa mo itong nasa baso?
2: Ma, mantika to, kay magprito kong tamban. Charan!
3: Ayaw kong charan-charan na ha? Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabalo ba ka nga, kanapulo ko nagbalik-balik sa CR? Gusto d'yo ko ni mo hiluan, kanorang ka.
2: Ma, wala ti kang hiluan. Tama-tama ra po ninong kagmantika sa kabaso para mo islide.
3: Mo islide? Kabulo ba ka nga mura nagmubudlot ang akong almoranas ng sige kutok?
2: O gani ba? Limpyo na kay kagtinae. Ah, niya pa isa kabaso mantika.
4: Mix of rock.
5: Pare ko amo si
4: Mix of rock.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkatos Ricardo, Salinsa Appliances, School Supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may dulse ka na, Choy?
3: May araman. Ano mong dulse, haw?
2: Paugom ko sa uyab ko, Choy, ah. Para mag-sweet man sa balasak ko, now.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: yan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Anong masakit mo sa way ka pakagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sangway ba ko kagamit sa Maninoy Wonderlana? Nagka-problema ko kayo daw may nagakulap ng itom sa likod sa tangkugo. Wala ka itom, gid? Sunlog ganit ko sa mga amigo kung mali na ko, no? Choco na batok ko, batok ng choco. Ambal ko, hulat lang mo kayo magamit ko Maninoy Wonderlana. Buti pagamit ko din sa Maninoy Wonderlana, epektibo ka dyan. Kaya ginhaplasan ko ang akong ngaliog. Aba, pila ka minutos lang, ginuk. Ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog. Di kun din dula atong itom-itom, pating liog kun dula man. So wala na ko ga problema kun sunlogon ko nila nga may choco na batok, kun batok na choco. Ah, wala na kay nga, wala na ko batok, wala na ko tangkugo, wala naman ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal na ko nun, Ninja Turtle ko. Haha, perti. Tiyang maghambal ko nga sila nga, epektibo gindi ang Maninoy Wonderlana.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: More fun.
5: More fun.
4: Right here, right now.
5: More fun.
4: Only radio.

0: pre, kita naka X-Men, pre.
1: Oo, X-Men. Paborito ho ganyan.
0: Ah, naibawa na ni mo, pre, kung unsa apelido ni Beast.
1: Ah, apelido ni Beast? Oh, duwa naman. Oh, duwa ay kukubalo, pre, aw.
0: Kuan quit. Beast quit.
2: Ah! Wow, puwerte!

0: let me be me. If you let me be me.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong? Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko.
2: Maride!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Tawga lang ko kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Tinakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan, baw na pila sigid. Sa pagkasakit, malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil, pati apat-apat ka ng testingan, awa ay, yapon magayo. Pero sa nakabati ko ni sa Maninoy Wonderland, ah. Abaw, pratik-epektibo kay Gagin, banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana, nag-epekto dayon. Naghabo ka ako ng tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sa doktor. Ati, ipautod na lang ng tuhod mo. Pagkatapos, nag-autod ang tuhod ko. Ati, si guwapo kitang ipikto kay nga. Huwain isang pilas akong tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Guwapo patulukon. Hipid-hipid tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderland. Epektibo, aprobado, garantisado. Perte!
1: Gag-inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: More sa kape! Let me take you there! My only radio. More sa kape express! More sa kape express!

0: Johnny, gue party ke 18 gitu wak. Ghost?
1: Ghost, sir.
0: Ghost bala, murto.
1: Gak pati man, sir eh. Sir, nga katamangkot ka man si Nahaw?
0: Wala lang, kito ba lang naglisensya ka sa ako nga maten sa lubong sa imo tiyo. Nagkadto ding tiyo mo nangita sa imo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, yari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa ginmix lang nga gatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jessie Bell. Gani, do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit, kag madasig pa ini siya magdako. Kung gusto mo nga mas dako pa kag mas makusog si baby mo sang sa imo, ipadudo na sa iya ang Mapagros Baby Milk Formula. Available na ini sa Likod Butika.
1: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, my adlaw, my bugpaminaw.
1: Hugot pa more.
2: Kapag tinawag kang plastic, tawagin mo rin siyang papel. Kasi hindi ka naman makikipagplastikan kung walang pumapapel.
3: Hugot pa more.
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis!
4: This is More Sa Gabi Express.
5: More Sa Gabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali, taguod talang alay ko si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sang istasyon sang mga radyo. Sa ati akong istasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin, nagpa-interview ko di, ha? Ang obra ko, hala ko nalipot mula sa mga barangay-barangay, sa makilidalan, kutob sa mga nag-aandar nga radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo naka-emo-argin. Isa ka adlaw to, no? Nakabati ko to sa Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag bawli ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra ko nga libot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo drato tambis may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko isang Maninoy Wonderlana gin banyos ko sa TL ko balang kinatan sang ido drato tambis sa may buko-buko na sa may buko-buko na sa TL bla. Dira dampi ko kinagat sang ido mo. Maayo kitang ipikto kay nga nadula. Nadula ang kinagtan sang ido sa akon nga buko-buko. Sumailo sa akon nagtang. Amo na ako maglakat ko sumo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti. Parang hindi kitaon ang kinagtan sang ido sa akon nagtang nga nagsailo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha. Hindi ikaw mo manugid nga nagpa-interview ko sa inyo ha.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Cheers to cheers!
2: Cheers!
3: Mang Kanor! Balabaka nga, doon ako'y buongon!
0: Mau ba? Huwag maminagutan na! Ang sanay ka niya! Kalit lang! Kalit lang ka kanahanak!
3: Mang Kanor! Kabalabaka ako nulo! Nay, gitanom nga! Buongon! Dako kayo!
0: Uy! Kung saan ka dyan sa ako?
3: Murag drum!
4: Wala ka sa kong lulo! Akong lulo, nagtanong mo gamuti. Among gikot-kot.
0: Mau ba? Unya, usa ka dako ang gamuti.
4: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Ingana ka dako.
3: Oh, dako agi dayo oy.
4: Unya, ikaw, Mang Kanor. So may gama si mong lulo.
0: Wala akong lulo nagbuhira matong bitin.
3: bitin. Gamay lang kayo na, Mang Kanor.
4: Lulukay.
0: Oh, lulukay tood, pero... Mabta na lang kaghapon, di pa ni mo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
3: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
4: Asa na, oy.
3: Atik naman lang, Mang Kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
3: Di na may mutuwa ng istorya, ha, Mang Kanor.
4: Binuang mo na.
0: Binuang ba? Sige, sapsapin na iyong buong ulog iyong kamote kay putlan ako na akong bitin.
5: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: svanga gorose si arjai.
1: Pa ti ga opazum unom bolga me je svang sa sijar da mi gao.
0: E čigi pak spašeljutku sa sijar. Pa ga si gang suga ti apos ga ti apjasa ma da mi njangin.
1: Uy! Katam puau si bubig. Tingala ko nga. Pwerte ka pang sot sa refrigerator ta kay. Dito ka gali nang ihe.
2: Wow! Pwerte!
3: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on my only radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. O ang atong sudan karon, naay chop.
1: Wow! Kunsa na siya lit ka ng pork chop?
0: Dili, ketchup.
1: Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Tinabatyag, magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako galing si Butitoy, taga-probinsya sa Iloilo, kag 24 anyos, isa katawang mahilig sa sounds, sa sound system, patokar, blan na, magpaupas gani, kundi itong mga lugar ka pang lakyaw ko na yan, para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko, ginadootugin ang dulungan ko sa speaker, kay gusto ko ganun ba't ako doon, ano katunog, gano'n kakusog ang mga sa sound system nga na. Ting sa sobra ko nga doot sa dulungan ko, baw nagbungol ako, bisan singgitan ko sa balay, kag sa mga kilala ko, hindi na ko kabati, bisan busina sa jeep. Kaya nabisan si Reyna sa ambulansya, ah, hindi na ko kubati. Why? Nagkikumimang batian. Pero may nag-recommendar sa akon sa bulong, Maninoy Wonderlana. Ang nag-recommendar na sa akon si DJ Darcy. Ang bali ako, no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo gin man. Kay pagpatulo ko pa lang, after mga isa kadlaw, may patukaranay naman to sa sound system dito nga Banwato. Ah, why na ko kagadto? Ay, naku, tiyaga pang laki akong din. Kaya nga, sad ano kalayo ang paupas. Sa balay pa lang, bati una, shadok anting sa akong kapamatinan. May paupas sa kabatuan. Ah, why na ako nagkakadto kay Bation man sa Kalinog? Magpaupas to. Why na ako nagkakadto? Bation, sublay mo. Pati ng mga radyo ang gagmay kahunini. Batian ko na. Tunog-tunog. Grabe kanting sa akong pamatinaan tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisa ng mga chismis ka sa Piyak Balay na. Batian ko na niya. Kung gabi, alas istorya ang mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kag rinahon. Batian ko ah. Gagsirina mo lang mo. May taghol sa ido. May huni isang sirum-sirum. Amo na nga daw mga tatlo nakatuig subong. Why pagikuya tinulugan? Ha? Pero tigi di epektoy kay nga ah. Ah, tanan batian mo mo. Pati kinahambal ni Pinoy ah. Why na kasalbar sa akon? Pati itong inawayan ni Chris Aquino kag ni Herbert Bautista. Balaan ko to. Batian ko to istoryanay nila. Tibatian ko na tanan. Pati kinahambal ni Barack Obama. Ay, balaan ko mo. Di mo nang mahambal ko nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Rekomendado, aprobado, sigurado.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Dali ako din sa asawa ko.
1: Oh.
0: Tapos na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
1: Wow! Eh di ang payat na misis mo.
0: Hindi din. Yung kabayo yung pumayat.
1: Ah.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans, paggutok, pagganot jeans. Pag-pag jeans, ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kon malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kon maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans, pwede man sa mga tatlo paa o kon tatlo tiil nga mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kun sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kon tentacles. Pag-pag jeans, paggutok, pagganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa Dalumduta.
1: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
2: MOR Classics.
3: More music.
2: MOR Classics.
1: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila style.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
1: From the year 2000.
2: MOR.
1: Classics. The 90s.
2: The
1: 90s. The 80s.
2: The
1: 80s. To the groovy 70s.
2: 70s.
1: MOR.
2: Classics.
6: Remember this golden classic.
1: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
7: With an extra serving.
1: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
2: Classics.
6: Playing the hits of yesteryear just for you.
1: On MOR.
2: My only radio.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Sa nguway po ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana, ang sa una, ang launod ko na blaga, kurog-kurog ko. Matang din nervyos na ano klase balatian ang kurog lang. Maghigdaan ako nga, babe, pwede nga kurog-kurog lawas mo. Unod mo nga, uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo. Pero sa pagkabati ko na sa Maninoy Wonderlana, nagtumara ko. Bawal, kadali sa epekto ya kay 5 seconds pa lang ha. Isipin nyo, 5 seconds pa lang nag-epekto siya dayon. Sa una nagkakurog-kurog ako, pero subong na-paralyze ako. Ha? Bilog ko nga lawas, hindi ko na maulag. Amo na tawa, tama na katawa, tama na ka linong sa ako nga pag ginawi kay nga. Kigda na lang ko subong. Ang bilog ko nga lawas, steady na lang, steady na. Ha, gahigda na lang ko, ulo ko lang na pwede mawulag. Oo, tanaw, mag-likis to, likis ko wala. Magtango-tango, amo na lang na kayo kay moon. Kaya nga, na-paralyze na ang bilog ko nga lawas. Kaya mo na mahambal ko, epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Gag-inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
5: M.O.R. Classics.
6: More music.
5: M.O.R. Classics.
4: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: M.O.R. Classic.
4: The 90s.
5: The
4: 90s.
5: The 80s.
4: To the groovy 70s.
5: M.O.R.
4: Classics.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On M.O.R.
5: My only radio.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Manang, mapait ba itong benta niyong ampalaya?
5: Oo, pero gusto mo ba ng mas mapait? Bilhin mo na lang yung love life ko. Napakapait!
4: Hugot pa more!
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

sige, paulay sa imong ginikanan nga mo'y nagpadako sa imong kabukugan. O biyae kaning tao nga mo'y nagpadako sa imong tiyan.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana,
1: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Sang una, sang wipe ako gagamit din sa Maninoy Wonderlana. Nauhiya mong kota na hindi balon sa inyo, no? Pero nabulayan ko mangihi. Ha? Hapdos ko mangihi ko. Kadugatulo-tulo lang na bla. Pero why man ko tulo, ha? Pero kung mangihi ko muna, dugatulo-tulo lang bla. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinuhiya man kong panoktor mo. Itistingan ko, anay, parang mabalaan ko anong epektoya, eh. Pag tumar ko sang Maninoy Wonderlana, dami nyo ng tabo. Why pilahan ganit ko oras to? Ay, sulhay na pangihi ko, daw hindi na kong budayan gani mo. Kaysa ilong ko na siya gagi, hindi na ko makinanglan magbukas siper ko. Mula na, medyo logwan taon mo lang ang baho niya. Pero titawahay na pangihi ko, so, kumpara mo sa notong kabudlay. Mahapdos kong mangihi ka, sumunga tawahay na git, tawahay na git sa ilong ko na gagi mo. Di ka mo man, magamit mga musang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, mga brother! Dugay pa, wapa itong amo, wapa yung meeting.
3: Sabi na pa, misig hulap na rin. Walang yaman na po itong amo.
2: Andamay, andamay, pindihon akong lakaw, Ford Park. Wapag yun si Busing, dugay kayo. Magpatawag meeting niya, dugay kay Mamot.
3: Ingon-ingon pag yun siya ng alas 3 sharp. Wala pa man, lagi siya din eh.
4: Mugin akong kalagutan ni Bus ba?
2: Oh, relax lang mo. Mugin yung kalagutan po na ako sa itong amo. Magpatawag-tawag yung meeting. Mag-ingon-ingon nga. Don't be late, don't be late. Kunya mo, dahil malate. Mamasangin na sa ito, nga naikarabaw, mitabok mo na nalit na po. Mo na hindi ko ganahan mo at inatinuntaan ni Mitinga. So, nagsaligyo na siya, kasi ang atong amo. Sunod, di na doon kumuapil na niyang meeting. Di na doon kumuapil. Di na doon.
5: Nangadlaw, apasensya na kay Moha kay natatrapik dyan ko. O, Mangkanor, anong mura magkagnalain nga nadugay ko?
2: O gani, boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot yun, may kaming-meeting ko siya, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
5: O sa maning nadawat akong text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kay kung makaabot, nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting na to.
2: Ha? Wala ko naging una na, boss, sir. Ang naging una na, ang nag-text. Dali ako. Napagod ka na dugog sa kuha. Ang kadawat mo guna ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip. Ako ilang tripan. Wala ko naging una na, boss. Okay, kay ka, boss.
6: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag,
1: magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Hi, ako si Perper, third year student sa UP, kung unhan patio. Kung teenager, kaga problema, kagit sa punggod, di ba lano? Ako bala natubuan ako sa punggod sa guya ko pila kabilog, di daw nahuya mo kay siyempre, ang kutis ko permi lang daw nag-oily na bala. Napatian ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR, so nagpangita man ko kung na diin makakuha sina, kaga ginatagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong nga guya, kung gabi, before ko magtulog, pagkaaga, da siglang nga epekto ya, as in effective kaya ya, kaya nga sang why pa ko magamit sa Maninoy Wonderlana ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga pagbugta ko ng espiyo ko, ay abaperti sa ako nga guya, wala na tubuan ng punggod, puro na lang punggod na nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya, hasta nga akong ulo, akong nga butkon, ganito ko nga sa dapa-dapa ko may mga punggod. So, puno na sang punggod ang bilog ko nga lawas. So, balance na siya, no? Hindi na sa una yan, sa butkon ko, tauhay, kanamis ang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon, pero so, ang bilog ko nga lawas, as in, kuha na gid siya, nalatom ng lawas ko sang punggod, no? So, manami gid siya. Kaya daw hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan tawon nga daw sa guya mo yung may punggod, tapos iba mo nga lawas kanami. Kaya so, subong yung kanami, nag-iira puro na lang gid yung punggod, bilog ko nga lawas. Hambal ganit sang friend ko, ay, perper na ano ka, daw punggod ka nga gitubuan sa tao, kadlaw ganit ko. Hambal ko, hindi ah, epekto na yan sa Maninoy Wonderlana, ginagamit ko, bulong sa akong nga punggod. So, epektibo, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana, the best!
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang, kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Bless!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Bre.
1: Oi.
0: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas.
2: Saka 2 sardinas. Saka sarong plastik na babong gum para sa akin ko.
0: Bayaran ko na sa pag-abot ni Bani mo. Aling states.
1: Ay, sige pa di. Ito yung problema. Nung rin maabot si Madi.
0: Aw, ma-apply pa sa nabaga Madi.
1: Aw, ma-apply pa sa na. Aw, na ako nakalarga na.
3: M-O-R for life. This is M-O-R Classics.
4: Classic Oldies.

0: Oh, wala pa daw kabayad, liog lang daw ah. Para dasig ta karon ah. Liog lang daw, wala pa kabayad, liog lang, bayad lang daw ah.
1: Manong, bayad.
0: Dinalin.
1: Sa akon.
0: Sa din ni mapadulong.
1: Sa imo.
0: Aba, perting.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Benji alias Boy Tingig ng Gapiyo da sa may dalam sang Forbes Bridge bila. Astig kuya, ang akong dalam sa malay swimming pool sa kamanyo da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akon height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiel. Ito kong maglakat ganin ko duwak akong height. Mayara 5'3", mayara 5'4", 5'3", 5'4", maglakat ko 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na isang Maninoy Wonderland ha, gintestingan ko, ma-effective, bugid man, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayog din ang epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderland na sa akong tiil, nang tupong na. Tag isa kadangaw na lang nabilin, gani tupong na subong tiil ko. At mahambal ko lang, epektibo gani ay ang Maninoy Wonderland na. Tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah! Mas agurugin!
5: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Nang arawan, maningil na sadli. Pandamay, wala ba kong kwarta karon?
1: Kanor, naamalagi naningil din ha. Wala pa din na ni mo giimpasan.
0: Darling, ayong sabangan na ako. Ina nga wala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay mang punta ni mo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, may lakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya may adtog? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, i-apel ang iyang tiil. May klaro ko yung tiil, Dreo. May gimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Madami, nasakpan yun ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan. Ipiton na ka din sa putahan niya.
0: Okay, may ko. May ibig ko. Ito, lulong ko na putahan niya.
1: Okay!
0: May gamay, naigo ang akong usawa.
3: The year is 1966, and this song is number one.

dong, ay na panglangay-langay dong, be. Pagkuha naglisensya dito, be. Gay kay kag-ulo ba? Ano man di, ay. Alang, you drive me crazy. Ay. Ana.

0: Tikling? Tikling? Daliti, daliti. Ano ni card mo man? Nga puro lang ni F? Bagsak ka? Bagsak!
1: Ba, sinaanay man. Do, kutaw-kutaw ka balanay mo. Ang nakabutang dyan na ay letter F. Buot silingon, fasar. Fasar balanay? Fasar. Gets mo?
0: Mahahay.
2: Abaw! Puwerte!
3: The year is 1960, and this song is number one.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ay akong lisito niya nga. Isaman ka magapamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko lang ka ginawa. Maayo lang kayo upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Ay, gitagaan ako, kaginaplosan kong akon ilong. Masyado ka-epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga pagginawa. Gani, ako ganda nga akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ano, birada? Danlog ba sa okra?
1: Si Mang Kanor!
0: Sayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, darling, dira na lang ta mang lingkod para dool rata sa bintana.
0: Ah, sige, dinhin na lang ta.
3: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
2: Oh, kanilang ako adong. Kaning labi na inyong kare-kare.
3: Yes, sir. Mao na mong bestseller diri.
0: Ah, Kanor, tana na lang po dako ah.
2: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare. Hindi duha ka rice. Baka pinagpagdali daw.
4: Lagi, uy, niya magukul pa ta sa ato ang meeting taod-taod ba. Waiter!
3: Hi, ma'am!
4: Ay, hello!
5: Ay, kare-kare, duha! Para sa mua!
4: Oh, okay na, kana lang.
3: Yes, ma'am!
5: Sige na lang ko na kayo, marang kadali, dyan ka, kadali. Mapak, ginamitiraw ninyo rin ba?
3: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order! Duha ka kare-kare!
5: Okay, thank you!
4: Thank you!
2: Kadali lang. Darlin! Anong nauna man na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
0: Kanor, sagdiin na lang good na sila, magpaabot na lang ta.
2: Sili na pwede. Igutom na ko. Waiter, tayo na ko. Waiter!
3: Yes, sir. Is there any problem?
2: Gusto ka matanggal sa trabaho? Anong nauna man nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna agabot nila. Di ba dapat first come, first serve na?
0: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
3: Sir, kuan mo, good sir.
2: Ayaw, sir, kuan ko. Gusto ka din na kamarin niyo, dire.
4: Excuse me. Ano sa problema?
2: Dile magod, madam. Ganun ka mo may unang isirban. Kami may unang nabot, dire.
0: Kanor, tanawa. Ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ila, ha.
2: Dile na kumorder, anak. Kinsa mo rin na siya.
3: Sir, mamu ko ng tag-iya, dire, sir.
4: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
2: Madam, dili na, madam. Kamuna ikaw na na kay...
0: Waiter, ihatag na siya. Iyak ka na lang
3: sir,
0: na.
3: Sir, dili.
2: Kamuna lang kagingan. Ipat mauna, mga babae. Why you care, speaker?
3: Sir, imuha na lang.
2: Dahil amos ang kare-kare sa gunaw.
6: The year is 1962, and this song is number one.
7: Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
6: More number one tracks on MOR Classics right now.
8: Number one.
6: MOR Classics.

0: Impanada mo, be! Tubog-tubog mo, Loy! Kalingking mo, madam! Basta daraga, may pasubra! Basta gurang, may dugang! Basta manos, may bonus! Barakal na ka mo!
1: Uy, pade! Aram mo yan sa tiyo. Ano? Dawa aragyan saan, ayaw na ka sa UP kinalasal.
2: Paliguan!
3: Ata! Matibay mo pala si tiyo, ano? Uyugun mo ah! Nag-iskwila sa UP, kinalasal. Ano ang course, pade?
1: Wala kong pade. Nag-atinda man yung kalingking, impanada, tubog-tubog.
3: Oo, oh, pag wala ako, nag-iskwila. Yato pala, nagdidilin siya.
4: M.O.R. For life! Sunday is so yesterday.
5: Whoa!
4: Today,
6: what's new, pussycat?
4: M.O.R. Classics.
7: Bubbling over with...